matin nu ngam reten ta jiti na randar ul ma dal kon reen marje ara ndia ngol mai oy oy ra ara ko goro ton reo mala jiti na marka perwala